itong konyok. O iba ka putus riwayat. Dur sa sana, sanajan, dulur lapur baraya beak, pamili lengit pensakaking masing pati ay.

0: kaya yung bitin. Magaling ay matulungkuran ka. Ilang ulang pabuti sa iyo rin, ayan na ha.
1: Lendo Baraja, wrong shot. Ito ang panyakit, kundi gagawo.
0: Agad ang agaligwang. Di kumakasigan.
1: Jamakway.
0: Oh, iyo, jaya jamakan niya. Binaprang-brata na makasyakta. Prang-brat, pasamalanan.
1: Brat-ayuda.
0: Brat-ayuda.
1: Alger-ger ketika si kakak ngom terubani. Sudah dianggir.
0: Mungkin balik, berapa balik?
1: Balik siapa balik?
0: Mungkin.